Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: 와, 띠가?
1: Na niya may sa ito. Tabara sa ito, ma. Gula niya may yaka. Kanya babayar ba kada ito?
2: Hey, may magula ang parilan.
1: Eh, kati kena deh. Tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit teratai regula namu deh. Kuma di mana makai gula ang mayohnya? Sakit namu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diru.
4: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan teratai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.